cha indere di kortang sun strulba chatsuk. Chanani achinomon kakafonon, tambako nushi zirnar sukpo lashi ginang dona ngatir de luxpo, ngatanga khoda tangspi chogo niamat chikinang. Nidi niamat ergalash chona ya di niamat po ngatis khatumbana ngatirangi lakpianu yotang. Chanani di secret nushi zirna di tukh sukpo nyoksangan chikinang, jiksimek inang ki rangna nyambo emi mangsuni rde luxpong ode tupe asar chachugetang. Ngatangar taksba chetki ode dabanika ngatangas brisi thonget ngatanga ode dabanika naksha chosyongta ngatang tamba ku secret thongna du chuk chajin jere nido inna ngates dis nyoksan pungates lobshuget nidu ngatangar taksba otki ngatir de luxifias notkha in jere nidi anjam pungati ngatangar gyatna chi chajin jere ngati khani khe kencerong cha in jere ngatangar taksba yoten chi ngates di sokpor nyoksan kun ngates betang chanani ngati mohashiryan nudi jiksmo notkha inna yot pi tupan ngates imyotang ki ngatanga malna do nangyambu ngati rinnarsis inma yutpi misyang ngatis khatum benyotang. Di tambaku noshi sikretun di tuks shunyoksungan chik inang kule kulea du ek nasha chetang ni du tungse kule kulea kwe po asarun na sirif insani jisimpe katsa menma kwe demak pikang asar chachukcha inzuk. Sikret na biri bing mayutpi ode tupanis na sirif tungkan katsa menma e mimang zulang asar chachukcha inzuk. Ngati kharkhorla yotpi trubazbiz achenomon sanma tsunse gangmi fia jiksmo inzuk. Ni ode tupanis ngatanga his yongmi zirmo strol childanja inzuk, gyuzbase ngati yadashun kamzor chacha inzuk, ngadona ngatanga asthama zirbi di zirmo ngatanga yongcha inzuk. Nigaon ngati luan nang ti his linmi ode nang ulti ngatampa biotong odo nika shnotka fokcha inzuk. Dona ngati rgoe lukso khachige genseri strol chacha inzuk. Chanani ngatanga thongma che dare si tus pyanuk fesa sa ngati jawanunis kimo di nyoksungan po lenma thongma che. Ngatanga thongan ki ngati society anu ngati maashiri anuk ngati jawanunis ga tsukshiba se ngates du lenet zirna kato. Ngates su na suish khachigis na ngatanga suish peba se kongos thongetang. Khachigis na kongan khachiga tenchen ngatang ngatanga odes tenchen ngatanga dur che fila ngates odon ngates. Di nyoksan kun lenetang. Ngatang asil pikastana katu ngatang di tambaku noshe dunis ngatang di stressun ngati tension ngatang durbachamen balki ngatang theba theb ngati rgoe ka ngatang zaral longcha inzuk. Dona ngati khachigizbe ngatang dangchi ngatang secret thunga katu chang misat pa hela samsena ngate dun zerin thungitang. Nide kana gyan na kole kole ash nyok chetang chanani ngatang zerba chetni snan lal joks de kana nyok zeri. Ni pehla ko dangchi nyok zeda do al joks ba snan lal dangchi da tsua shusak nambu zomba na thungchin zuk de kana yapona shnyok songse khoyang di adat project pa mushkil chaja inzu niga insan chiz ga chi shigi shnyok songse na falaga di chiz po di shnyok songan po mana fangma mushkil chaja inzu chanani di secret no bachao ngati rgoi ka chamsek asar tang en dukzere ngatangang mar tak spasung ningati ngatanga doctor ni sang ngatanga chamsek jak bajak ngatanga duni ka hago tang ait khortang strule chamsek en yulgul la songse sukul cha ka songse di tambaku no shin ngat ban bar gu shin jere dun ngates ngati doctor ni sang ngatanga hago tangatang ningates ngatangang mas ngati jawanu ni ngati muashira ngates di suksla ngates nyopsunar sukpe ka ngates masrul ba ngates dun rjet chupar gushain duni kana ngates laklen mar gosha insuk ni duni kana zuri dupar gosha dijiks mor gwash not kha fok pa pi dilasun mi bar gosha insuk chanani agar ngati maashire ang di tambaku no shilasun fang na kato ham rang ir gwa strong se rang izindagi ang strong se lusha insuk ham e mi mangsuni mi chang strong ma yan cha insuk Nidi tambaku nushi bachaos ngatanga secret tuncha di tupanis tunghan pukarang tamin mabaki emi mangsun lang dishun tupekana tamtik shunot kefogo ziri ngatanga vadayot ngatang taqspaot ki nidi us ngati rgui ka tamtik asar bar ngatanga kule kulea pehla pehla kwa tuncha tuncha kwa di dishun yoksungan pulos bana kwa ode kana kwa dang chigi fila kwa stress kun kwa aram chachin su dang chigi fila kwa relax top chin su nirgap na kule kulea kwa diu adat songsena kwa nirgap na diu tungun duk zirgap na ngatanga pehla chok shuri ka tamba ko shuru batin sungates secret sakdun sak shuru batin suk de kana kole kole yak sun sergam nangates drugs len ni koshis batin suk ni drugs len na katung atanga chi chachin ngati mo ashira nu ngatanga qasim qasim zermo nu chin ko zyada tar di drugs ni kan di tambaku len chas base zyada tar ngatanga heart attack nu chin suk zyada tar pung ati sin zermo strol chacha in suk ni ngates chin yan yan du ni kana ngati jawan nu ngati shun ngates strong se jak pimin na ngata strol ka to mar go sin ngatanga strong se jak pimin na ngatanga chi base ngatang zuri tu par go sin
nisakba sangati nang unyanu ngati ataman nisangati ata nispri dunla ozuk sarkat mi baca sekret mitongcha khani mitangcha nilun ngatang tari thoma chenu ngati ata nisang ngat frun hati ka khyong matang duk sekret chikurung zere nasawar chikurung zere ngati frun khyong matang duk kole kole ata kana ode kana